0: bọ̀dọ̀ bụ onye nna onye nke nwa bụ nwa Ada Irene Ogbo. Ibe ji wee mara mbụ Ada Afa. Na onye na-akpara anyị aka n'igwe bụ nwanne unu nwoke Eze Agwụ. Edibongo.
1: Ndị be anyị na-abụ onichi.
0: Mụta anyị nwere nkwụ nwa bụ nwata na nwa bụ ụmụnne anyị bụ ndị Afa Professional Football. Eyi, ha bụ ndị dara nkwụ nwa. Ịda kọwara anyị ibe ji maka ya ma wee dara. Maka asọmpi nke aka asọ na dis 2026 nwanyị nọ n'ime enye. Baji ka ekwughesha akwapa niile na abakwuchekwere enu na ya ewere bido. Kaba gwa anyị ibe ha ji maka ya wee dara. Ma ndị nọ n'ụlọ, ma ndị nọ n'ezu, tọkwa nọ ntị unu. Onye nwekwara abụbụ ị ga-ajụ. Ọngwa ibe ị chọrọ ịgbazinye na ịgbazinye. Anyị na-ekenekwa onye ọbụla. Afa!
2: Achara okwu!